0: Apo!
1: Tambahan. Apa ang
0: tambahan?
1: Tama ko. Iti sa ikonyo.
0: Makan sila yang ado tu nak do na do habis ha.
1: Sepela, kalau piti tu.
0: Nak do piti ado ha, rosok lah nak do do.
1: Udah.
0: Nak do do habis.
1: Nak do ha.